0: Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
1: Ang gabi ng census ay sa Martes, ikalabing isa na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics. 89.3.

0: too. Yeah, sa susunod yung puntay, sama nyo ako, please. Yeah. Okay?
1: Okay.
0: Yan, totoo well, yan. Magpatugtog ka na nga muna dyan.
1: Magpatugtog tayo ng awitin mo at isasayo ko. This is by the Six Bomb Girls. So, sayo na po kayo mga kaibigan.

0: Now it's time for the latest news from the Philippines.
1: Asian body versus smuggling ng tabako, isinulong ng JTI. Isinulong ng Japan Tobacco International or JTI ang paglikha ng isang regional body sa ilalim ng ASEAN upang mas epektibong labanan ang transnational na smuggling ng tabako, kasunod ng ulat ng kabilang ang Pilipinas at Malaysia sa mga pangunahing sentro ng illegal na kalakalang ito sa Asia-Pacific. Sa isang media briefing sa Malaysia, sinabi ni JTI Anti-Illicit Trade Operations Regional Director Valentin Dinka na kinakailangan ang mas matibay na koordinasyon ng mga bansa sa Southeast Asia upang mabuwag ang mga organisadong grupong sangkot sa illegal na kalakalan. Pinuri naman ni JTI Philippines Corporate Affairs and Communications Director Sheful Mafar ang Pilipinas dahil sa mahigpit nitong mga batas sa compliance. Anya, ipinagbabawal sa mga manufacturer na mag-export ng sigarilyo nang hindi sumusunod sa mga regulasyon at health warnings requirement ng bansang padadalhan. Sa kabila ng mataas na exposure ng Pilipinas sa illegal na kalakalan ng tabako, nananatili umano itong priority market ng JTI pagdating sa law enforcement initiatives at suporta sa mga panukalang batas sa na naglalayong pigilan ang technical smuggling. Higit 5 milyong peso hot meat na sabat. Nasamsam ang mga nasa 5.19 milyong pesong halaga na hindi dokumentadong imported na hot meat sa Pasay City na magkasanib na operasyon ng Department of Agriculture at National Bureau of Investigation, iniulat nitong Lunes. Ayon sa DA, aabot sa humigit kumulang 11.5 metric tons ang timbang ng mga nasamsam na karne ng Peking duck, kalapati, lamb, yellow chicken, black chicken at iba pang frozen meat products mula sa hindi rehistradong cold storage meat warehouse. Unang nagsagawa ng surveillance ang NBI bago sinalakay ang warehouse na hindi accredited ng National Meat Inspection Service or NMIS at hindi rin rehistrado bilang meat cold storage warehouses. Dalawang Chinese national ang dinakip ng NBI sa operasyon sa umano'y paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ang mga nasamsam na produkto ay nila GAC sa NMIS accredited facility sa May Kawayan, Bulacan na naghihintay ng court order para sirain. Nagbabala ang DA na maaaring magdulot ng panganib sa tao at sa mga alagang hayop ang mga illegal na inangkat na produkto ng karne na posibleng makakuha ng African Swine Fever or ASF at Foot and Mouth Disease or FMD. Opisina ni Jinggoy inubos laman bago ipasa kay Soto. Viral na walang itinira at tinanggal lahat ang gamit at laman ng opisina ni Senator Jinggoy Estrada bilang dating Senate President pro tempore. Ang nasabing tanggapan ay gagamitin ni Senator Vicente Tito Soto III bilang kasalukuyang Senate President pro tempore. Sa mga larawan na lumabas sa social media, makikitang halos walang laman ang nabakanting opisina matapos alisin ang mga muebles, electrical sockets at mga tiles nito. Karamihan sa mga floor tiles ng silid ay inalis at wala na ring mga muebles gaya ng mga misa at upuan. Makikita rin ang mga nakalitaw at laylay na electric car wires at ang pagtanggal ng mga wall sockets sa buong opisina. Tinanggal din ang tiles ng comfort room ng opisina kabilang ang kisame, mga dingding at sahig. Inalis din ang shower at toilet bowl. Ayon sa tanggapan ni Estrada, maglalabas sila ng pahayag upang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa opisina ng senador. Napaulat na sinabi naman ni Attorney Marian Lucinario mula sa tanggapan ni Soto na nabigla sila nang makita ang kalagayan ng opisina. Ang karaniwang ginagawa niya ay inaalis lamang ang mga muebles at sinisiguro na hindi masisira ang sahig at mga dingding. VP Sera, Mr. May 4.4 bilyong transaksyon. Aabot sa 4.4 bilyong peso transaksyon ang naglabas-pasok inflow at outflow sa mga account ni na Vice President Sera Duterte at asawang si Attorney Manassis Manscarpio mula noong 2007 hanggang 2025. Sa ika-33 araw ng paglilitis, iniharap ni Private Prosecutor Attorney May Di Vinagracia si Attorney Manny Anti-Money Laundering Council or EMLC, Executive Director Attorney Ronel Buenaventura bilang testigo upang suportahan ang Article 2 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y unexplained wealth ni VP Duterte. Sa pagtatanong ni Divina Gracia kay Buenaventura, lumabas na may kaugnayan ang mag-asawa sa 666 Covered Transaction Reports, CTR, at 55 Suspicious Transaction Reports, STR, na isinumiti sa Anti-Money Laundering Council or EMLC. Ayon kay Buenaventura, si Duterte ay may 373 CTR at 34 STR na may kabuuang halagang 3.73 bilyong peso kabilang ang 1.41 bilyong pesong inflow, 1.06 bilyong outflow at 1.26 bilyong peso mga transaksyong hindi maitatigorya kung pumasok o lumabas na pundo. Samantala, si Carpio naman ay naiuugnay sa 363 CTR at 30 STR na may kabuuang halagang 749.9 million peso na binubuo ng 220 milyong peso inflow, 249.9 milyong peso outflow at 279.9 milyong peso hindi maitigoryang transaksyon. Ipinaliwanag ni Divina Gracia na matapos alisin ng EMLC ang makaparihong entry sa joint accounts ng mag-asawa upang maiwasan ang dubling pagbibilang, umabot sa 4.400 bilyong peso ang nitong kabuuang transaksyon. Kabilang dito ang 1.63 bilyong inflows, 1.31 bilyong outflows at 1.46 bilyong hindi maiklasipikang mga transaksyon. Binusisi rin ng prosecution ang ilang malalaking transaksyon sa joint account ni na Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa BPI kabilang ang 9.1 milyong over-the-counter cash withdrawal noong Abril 8, 2013, at isa pang transaksyong nagkakahalaga ng 9.78 milyong peso noong Marso 9, 2011. Ayon sa prosecution, ang mga datos ay mula sa mga ulat ng mga bangko at iba pang financial institution na isinumiti sa AMLC at iniharap bilang bahagi ng ebidensya sa impeachment trial ng Vice Presidente. Binusisi rin ng prosecution ang umano'y 319 milyong pesong remittance mula sa China na ipinadala sa Kale 88 Foods Corporation, isang kumpanyang may kaugnayan kay Carpio. Opis- oh. Australianis kakasuhan ng Duterte camp. Nag-aaralan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ito'y kasunod na rin ang mga aligasyon ng dating sundalo at senador na nakinabang umano ang pamilya Duterte sa multi-million remittances mula sa China at isang lokal drug lord. Ayon kay Atty. Paulo Panilo, tagapagsalita ni VP Sara, ang mga aligasyon ni Trillanes ay pang-parlor at hindi pang-korte. Iginiit niya na upang tanggapin sa korte ang mga nag-aakusa ay dapat na may personal na kaalaman sa kanyang ibinibintang at kailangang may credible na ebidensya na walaan niya kay Trillanes. Sa kabila nito, nagpahayag din ang pagdududa si Panilo kung uusad ang kaso laban kay Trillanes sakaling matuloy ang gagawin nilang pagsasampa rito. Paliwanag pa niya, nakita na nila ito ng sampahan ng kaso si Ramel Madriaga na nagsabing siya ay backman ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Panilo, tatalakayin pa nila ang iba pang legal na remedyo at mga opsyon kay VP Sara upang malaman kung itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban kina Trillanes at iba pang taong nag-aakusa laban sa Vice Presidente. Dagdag fresh benepisyo sa mga guro, tiniyak ni Pangulong Marcos.

Good. Okay. Dagdag niya, higit pa sa pagtuturo ang mga aralin ang ambag ng mga guro dahil tinutulungan nilang makita ng mga mag-aaral ang kanilang potensyal at nakikibahagi sila sa paghubog ng uri ng lipunang nais itayo ng bansa. Binanggit din ang Pangulo na pinalawak sa pamahalaan ang mga oportunidad para sa career advancement sa ilalim ng expanded career progression system kung saan umabot na sa 82,105 guro at school heads ang napromote hanggang Setyembre kabilang ang 4,125 education personnel sa Region 2. Kabilang din anya sa mga hakbang ng gobyerno ang pagpapahusay sa pagbibigay ng mga allowance, insitibo at iba pang benepisyo. Kabilang ang World Teachers Day Incentive Benefit na pinagkakaloob tuwing October 5. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus upang mas mapabilis ang pagpapalabas nito para sa mga kwalipikadong guro. Yan po ay mga balita galing sa Filipino Star ngayon.

0: And that's Juan de la Cruz Band, No Touch. Oras natin mga alas 8 na po at maraming salamat po sa pakikinig niyo sa Radyo Tamaraw. And ngayon na po, na alas 8 na po, dito na po ang Boses ng Madlang.
1: Mabuhay! Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madlang. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba Edward. Taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung anuman ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madlang.

at good evening, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kaibigan, gising-gising na po kayo kasi nandito na po tayo sa Boses ng Madlang. Madam Faye Hayward, at nandito na po siya.

0: Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po tayo sa Boses ng Madla at ngayong gabi, meron tayong napakagandang panauhin sa tabi ko. Ito po si Easy. Ito po'y kasama ko to lagi sa mga lakad na ng mga importanteng lakad, di ba? Easy, we always go together kung saan-saan po. Kaya si Easy, napaka-special po niyan sa atin. Easy, pwede ba magsabi ka sa ating mga live streamer? Mag-hello ka.
1: Hi everyone, welcome. Thanks for watching.
0: Yes, of course. At mamaya interviewin natin siya kung bakit nandito siya sa atin. So ngayon, gusto ko lang mag-hello kay Tita Merna Sadsad. Do you know Tita Merna Sadsad? Si Tita Merna ay...
2: Magaling sumaya yan.
0: Hindi. Sad-sad si Tita yan. Merna nasa 70 plus na, syempre. Mm. And of course, Myrtle in Mona Lisa. Mona Lisa ay i-hers ito. Alam mo, si Mona Lisa is... Pinsan, I think she's related to the Estrada family. Mm-hmm. Is hers ito?
2: Oh, yeah.
0: Yes,
2: yeah.
0: Yes, she is related to them. Mm-hmm. And of course, yung kumari ko sa Pilipinas, Robby Esperta. In early years, si Myrtle, yung aking, si Erica Gakutan. You know, Erica? Mm-hmm. Remember yung aking, ating mga anak-anakan dito?
2: Hindi pa siya nakabalik.
0: Hindi pa siya nakabalik. Sabi niya, Mommy, we're going one day back to Sydney. Sabi niya ganun. And of course, Teresa Santiago from Isabella, and of course earlier, si Frank Floro is still watching us here on Boses ng Madla. So ayan, kumusta ka nga dyan dyan sa mga...
2: Kumusta kayo, Frank? Mr. Maria Arlene La Gramada Tia,
0: yes,
2: is watching. Estela Longa
0: from Salcido. From Salcido. Niya tayo, yes. I think when we did our outreach together, yes.
2: Maupay na gabi dyan, Madam Estela Longa, Maria Teresa Santiago, at si Erica Gakutan, of course, our friend Maria Teresa Santiago.
0: Yes, our adopted daughter yan namin dito.
2: Yes, thank you so much for following us on this live streaming. Hopefully you will join us every week from 7 to 10 p.m. po yan.
1: I like you, Sana.
2: Thank you so much, Madam Faye.
0: Yes, of course. Yes. So, ayan mga kaibigan. So, mamaya, tatanungin natin itong ating bisita kung bakit siya nandito. And she will join us with Madam Aring as well. So, ngayon, magpapatugtog muna yung ating kaibigan dito ng isang napakagandang kanta na...
2: Kapag tumibok ang puso.
0: Ayan, para sa inyo yan.

0: Okay, mga kaibigan, yan po si Tony Gonzaga, kapag tumibok ang puso. Alam mo, minsan tumitibok ba yung puso mo sa ano? Malakas ba yung tibok? Pag mayroon kang, pag mayroon kang nakikitang ano, yung ano ba? Yung mayroon kang nakikitang tao na gusto mo, tumitibok yung puso mo ng parang ibang pakiramdam, di ba? Napakasarap pakinggan yun. Oh my God! And then, nagbibiro lamang po ako. So, yun po si Sarah Jeronimo. Tony Gonzaga. Kapag tumibok ang puso. Ayan. So, yeah. Pag-usapan nga natin yung dagdag binpisyo sa mga teachers sa Pilipinas. It's about time, diba?
1: About time. Talagang, yes. That's kudos to the
0: sa
1: president.
0: Sa president
1: Marcos. Pinalawak niya ng pamahalaan pala. Pinalawag ng pamahalaan ng mga oportunidad para sa career advancement.
0: Yes.
1: Sa ilalim ng expanded career progression system. Kung saan umabot na sa 82,105 na teachers sa school heads na ma-promote hanggang Setyembre.
0: That's good.
1: Kabilang ng ang 4,125 education personnel sa regions. Mm.
0: Two. Ano ba yung region 2 na yan? Saan sa Maynila?
1: Yata.
0: Region 8 tayo eh. Leyte.
1: Pero this is really good news to all teachers kasi this is...
0: Kasi maraming mga teachers na umaalis ng bansa dahil nga sa murang sweldo, wala silang oportunidad ma-promote. So magandang ano yan kasi mahirap naman talaga ang buhay ng isang guro. Alam mo? Totoo, nasubukan kong ano bang tawag nun? Yung catechism. Tapos yung mga bata, okay lang yung sa kindy at saka year 2. Pero pag nandoon ka na pa lang sa high school part, ay naku, hindi sila nakikinig. So mahirap maging guro. So we should maganda yung ginawa ni President Marcos na bigyan ng halaga ng extra benefits yung mga teacher na yan. So, hindi lang mga teacher, I think the next one should be nurses, di ba? Mga nurses, kasi isa din yun na nagbibigay talaga yung sakripisyo nila na inaano sa ating mga kababayan. Hindi lang naman sa Pilipinas, of course, dito din sa Australia, di ba?
1: Oh.
0: Ang buhay ng mga nurse, mahirap. Yung iba nga, alam mo yung iba, naapiktuhan sila sa kanilang mga pasyente. Oo, totoo. Yung kahit yung carer nga, yung iba na parang na-take nila ba yung ano nung pasyente, nagkakaroon sila din ng mental issue. Yung mga ibang carers. Yeah.
1: Dapat ka ng konti, please.
0: Bakit hindi naririnig?
1: Slow ang ano.
0: Ganun ba?
1: Yeah.
0: Hindi ko alam. Yeah. So ayan dagdag, mga kaibigan.
1: Dagdag pa daw ng Pangulo, ay patuloy rin ang pagproseso ng 2024 performance-based bonus.
0: That's
1: tagal
0: good.
1: Naman ito, 2024 pa. They're still processing.
0: Wow.
1: Bonus.
0: Ang tagal naman yan.
1: They're still processing.
0: They are still processing. Oh my God.
1: But at least they're doing it now.
0: Well, ayun ang hirap sa Pilipinas kasi mabagal silang kumilos. Mm. Yun, di ba? Hindi kagaya sa atin dito na tayo'y, alam mo na. Dapat siguro, yung iba sa atin umuwi sa Pilipinas, pwede bang magtrabaho doon?
2: Pwede.
0: Kaya lang, hindi naman tayo sisweldo. Yung, siguro, pwede tayong doon kasi yung talent natin, yung ano natin dito, yung expertise natin dito, pwede nating gamitin doon sa Pilipinas para umunlad yung ating mga bari.
1: So speaking about talent, sabi mo,
0: ano yun?
1: Merong talent na magpupunta rito sa Sydney.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Anong gagawin?
1: Siya po ay talagang comedian ito.
0: Talagang
1: nakakatawa.
0: Sino yan?
1: Si Ai Ai mapunta rito.
0: Yes, talaga. Hanggang maganda yan. Yes, kaya nga palang nandito itong ating kaibigan dito. Dahil si Ai-Ai. You tell us, Ai-Ai na yan.
1: Kailan ba siya papunta rito?
0: Yes.
3: Ai-Ai is coming in Mounties, sa Pritchard, Mantis, ano, November 20. Mm-hmm. So,
1: Uy, sayang, wala kami dito.
3: Yeah. November November 20, ang ano, ang kang II nga first show sa Sydney.
0: Talaga?
3: Yeah.
0: Mm. Ilang days siya dito?
3: Nandito siya only one day sa Sydney and then magpunta sa Brisbane, sa Melbourne, and then sa Melbourne, Brisbane, and Perth.
0: Okay. So, one day sa Sydney.
3: That's why if anybody wants to see II, just call us and...
1: Uh-oh. Anong telepono po niya?
0: Telepono.
3: Telephone number.
0: Oh, maraming pupuntan yan.
1: Mm-hmm. Ano ang telepono niya?
0: Yung telepono, ang liliit na telepono, hindi ko makita yan.
3: Just ring si Gretchen,
0: Gretchen. Anong pangalan ni Gretchen?
3: Gretchen Andrea Anna Olsen.
0: Olsen. Mm. Anna Olsen. Yeah. Anong number niya?
3: Please call on 0404-289-424.
1: So that number again?
3: 0404-289-424. 424. Oh, Mrs. Misses me on my messengers. Yeah. We have got...
0: What's your number?
3: 0420-77-9322. For the ticket, we have VIP and general admission. So
0: okay.
3: If you want a VIP, you can meet and greet II.
0: Oo.
3: Yeah.
0: Oo. So anong araw yung greet and meet before the event?
3: I think meet and greet is normally just na, I think they're doing it after the show.
0: Ah, okay. After the show?
3: Yeah.
0: Or before?
3: No, not before the show. Right. I think they used to... put it on, I'm not so sure if they're going to Cowboy, but I think they're doing it mostly now after the show.
0: Okay.
3: Yeah.
0: So ayan, mga kaibigan, kung gusto nyo pong mapanood ang ating komedyante na si II Dilas, alas sa November 20 po yan, dyan po sa
3: Mount Pritchard Community Club.
0: Diyan,
3: Mantis
0: lang,
3: RSL Club.
0: Malapit lang sa atin yan dito, June. So sabi mo, wala ka. So,
3: they're going 20. On a cruise.
0: Ayan, ako. Ang galing naman. Ba't hindi mo kami sinama dyan? Sa cruise na yan. Saan ang punta nyo? Sa Morton Island?
3: Hi, Giselle!
0: Ayan. So, ayan. Si Tita, okay. Angelita Macatumbas Garcia. I think he's also from Mandaluyong.
3: Hello, Sydney. Hello, us.
0: Yes. Mga taga-Sydney. At course,
3: Hello, Philippines.
0: Yung ating mga taga rito sa Liverpool or dyan sa Blacktown. Kung gusto nyo po, si II, nakakatawa yan. At talagang...
3: Oh, she's yan, so funny.
0: Yes. Very funny komedyante sa Pilipinas. So
3: she's only here one day show in Sydney. So get your ticket now,
0: yes,
3: guys.
0: So ayan,
3: it's almost this next month.
0: Yes, malapit na. Malapit na. Another 1 month and 11 days. Yes, 1 month and 11. No, less than a month. So ayan, pumessage ko po sila tomorrow. Hello po at yes po. Okay, ayan.
1: Okay, so patugtugin po
3: Thank
1: natin
3: you.
1: Ang awitin ni Ay de las Salas.
0: Ano yun?
1: Tanging Ina.
0: Yes. Ay, siyang tanging ina. Yes.

0: kaibigan, yan po si Ai de las Alas Tanging Ina, which is siya po ay darating nitong November 20 dito po sa Sydney. Kaya kung gusto nyo pong panoorin ang ating napakagaling na komedyante, siya po ay darating sa Mount Pritchard Community Club. Yan, sa November 20. Mountis Arisol Club. Yun.
1: And dito naman po sa kanya, Super Papa.

0: Okay, mga kaibigan, yan po also is Ay de las Alas Super Papa. Mga Super Papa, ibig sabihin nun siguro yung kanilang mga, ano ba yun sa English?
1: Super daddy.
0: Super. Hindi, mayroon ibig sabihin nun. Yung ano ba? Ah, sugar. Sorry, pasensya na po. Pasensya na, nagluloko lang po kami dito. Kasi yung kanta, naiiba. Ngayon ko lang narinig yan. But that's because yung ating komedyante is darating, di ba? So, siya ba ay na-meet mo na ba yan si Miss Ay?
2: Wala pa.
0: Hindi pa. Okay, so it will be the first time that you
2: will. That's the first time pag mag-avi ticket, pwede ka ma-meet and greet, mag-picture kayo niya.
0: Okay, that's good. Ayan, mga kaibigan. At ikaw, dahil ikaw ay isang ano dyan, talagang nasa VIP section itong aking kaibigan. Yes.
2: Yes,
0: mga kaibigan. Kaya kung kayo, so bakit nga ba ako'y nag-ano ng boses na mahina? So, yan. Diba?
1: Okay lang.
0: Okay lang? Mm. So, ayan. To dun side group, anong oras po ba? Okay. So, ayan, mga kaibigan. Ang oras po natin, wala tayo. 8:25. So, meron ka bang gusto? Alam ko meron kang gustong basahin, Jenny.
1: Media release lang po sa SBS.
0: Yes.
1: Nagkaroon sila ng bago ngayong podcast.
0: Yes.
1: Na pwede nilang panoorin sa lalo sa mga bagong
0: dating
1: dito. Kasi po they are talking about the law sa dito sa Australia kung lahat ng mga employment laws, so
0: yes,
1: kaya yung migration law,
0: yeah,
1: yung...
0: So, ang mga guest nila niyan, of course.
1: Dito,
0: yeah,
1: anong,
0: yung mga abogado. No, that's good. Baka si Giselle nandyan, no? Si Giselle.
1: Yes, the podcast, they're inviting people across Australia to help shape the future of the language services. So, there are about 60 languages.

0: free barbecue for yeah. all. So, 18 of October, doon sa Ashfield Park. Ormond okay. Street.
1: Ormond Ashfield. Street.
0: Mm. Okay. Huwag maligaw. Nandun yun ang barbecue yeah, na kintay sa inyo sa 18 of October.
1: Just follow the Ormond Street. Mm. Okay.
0: At huwag niyo po kalimutan, before the barbecue sa 18, mayroon po tayong 17 Let It Go Planting commemoration. Join with us in this very important occasion to
1: commemorate, to thank
0: all the heroes who have died to secure us the
1: Philippines.
0: The yes, Philippine independence, the Philippines and of course, the world.
1: The world, yes.
0: Talagang naayos for peace. So, yan. Mayroon palang nasawi sa pagsabog sa Isabela.
1: Ng ano?
0: Nung ngayong araw na ito.
1: Isabela?
0: Sa Isabela.
1: Anong sumabog doon?
0: Nasawi rin ang 85 years old na lola na kabilang sa limang sugatan sa pagsabog ng isang hinihinalang bumba.
1: Bumba? Bakit
0: na
1: may bumba
0: umano'y doon? Napulot ng mga bata at nilaro sa barangay Sinamar Rojas, Isabela, kamakalawa ng umaga. So dahil dito, tumaas na sa 4 katao ang nasawi. So
1: it was a mistake na nakita. Oo. Mabuti yung mga bata.
0: Yung bumba, nilaro pa sa mga bata.
1: But where did who would put a bumba in Isabela? Maybe mayroon doon mga
0: yan, sa investigasyon ng polisya, nakita at napulot umano ng mga bata na metal na bagay o hindi pa natukoy na klase ng bumba sa isang drainage canal sa Purok Raniag, Barangay Sinamar, Dacolas, Noybe ng umaga, kamakalawa.
1: Barangay Sinamar.
0: Lumalabas na isa sa mga bata ang kumuha na napulot na bumba at ipinukpok sa bato.
1: Oh my God.
0: Sa na naging sanhi para ito ay biglang sumambulat.
1: So, yung bata died as well?
0: Oo.
1: Oh my God.
0: Apat sila namatay.
1: Oh my God, kawawa naman. Bakit ganun? Four kids died. Naku, mga bata, pag kayo'y nakakapulot ng mga ano sa tabi-tabi, huwag niyong akala nila.
0: I-report mo kay Lola.
1: But who would throw yung bomba sa kanal? Di ba?
2: It would be an old one.
1: Maybe an old one. Ano ba ang Isabela? Isabela is a place, it's not a Muslim nation or what? It's not. It's a, di ba?
2: It's in Leyte?
1: Hindi.
2: Sa Isabela?
1: Isabela is papuntang Ilocos or Lampas ata ng ano yan. Di ba?
0: Isa pa, mayroon pa rin patay ang isang kilalang pro Duterte blogger. Makaraang pagbabarilin habang nagmamaniho ng pickup truck sa kahabaan ng National Highway sa Carrascal, Surigao del Sur, this morning. Ang biktima ay si Philip Ingbino, 48 years old, tubong Ming Lanelia, Cebu. Siya po ay isang manager ng AZMMI Gincon, contractor ng Strong Group Mining Corporation. So, sa ulat ng police regional office, nangyari ang insidente sa nasabing lugar habang nagmamaniho ang biktima ng isang kulay puting pickup truck sa napag-ari ng SGMC. Nang pagbabarilin ito ng mga armadong salarin sa bahagi ng National Highway ng Barangay Bacolod ng nasabing bayan Dakong alas 6 ng umaga.
1: Saang lugar yan?
0: Siya po ay isang sa Barangay Bacolod.
1: Sa Bisaya.
0: Surigao nga.
1: Surigao. Surigao ba Bisaya?
0: Bisaya yan. Ang biktima ay isang aktibong social media vlogger na masugid na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa investigasyon, pagsapit sa lugar ay pinaulanan ng bala ang mga armadong salarin ang bihikulo ng biktima sa kamabilis na nagsitakas ang mga suspek patungo sa hindi malamang destinasyon. Wow. So, mayroon pa rin killings, no? And everywhere.
1: Siguro para maging safe ba sila, wag silang magsusuot ng mga ano ba sa ngayon ba sa ano ng gulo sa Pilipinas, you know, wag silang magsusuot ng kung ano-anong mga uniform na makakasama sa kanila, kasi kung ganun ang nangyayari, well, mag-ingat na lang sila para maligtas sila kung ano man. May mga taong, yes.
2: Yeah,
1: di ba? May mga taong ayaw sa, ano yan, ayaw ng mga political allies. So, mag-ingat na lang po kayo. Di ba? Para at least ligtas. Mm. Yun lamang ang masasabi ko. So, I would like to say hello kay, alam ko si Myrtle na sabi ko na kanina, and of course si Tita Myrna Sadsad, nanonood pa rin sa atin. Thank you, Tita Myrna. And hopefully, at saka si Mona Lisa. Mona Lisa, text me the result of our, yung lakad natin ng isang araw, kung ikaw ay nakatanggap na ng balita, of course. Sana maganda ang balita. And of course, Erica Gakutan, yung aking anak-anakan sa Pilipinas. Good morning. Ay, good evening sa inyo dyan. Alang oras doon is alas 6. Mm. Alas 6 ba sa Pilipinas? Alas 5 pa lang.
2: Mm. It's 3 hours na tayo.
1: So 5:37 na pa lang doon. Maaga pa.
0: Isang community information naman po, isang apila to locate a woman missing from Redfern. The police are appealing to for public assistance to locate a woman missing from Sydney Sound. Leslie Weldon, age 63, was last seen on Lowy Street, Redfern, about 12:30 in the afternoon yesterday. Mm. When she was unable to be located or contacted, officers attached to South Sydney Police Area Command were notified and commenced inquiries into her whereabouts. Police and family hold concerns for Leslie's welfare as she lives with dementia.
1: Ay, naku.
0: She is described as being of Aboriginal Torres Strait Islander appearance, about 155 centimeters tall, of slim build with long gray hair. Leslie was last seen wearing a dark purple jumper with a Winnie the Pooh motif on the front, light purple tracksuit, pants, black shoes, and carrying a small black bag. She is known to frequent the Riverstone area. Anyone with information into her whereabouts is urged to contact South Sydney Police Area Command or Crime Stoppers on 1-800-333-000.
1: So she's from Redfern, napunta siya ng Riverstone.
0: She frequently like to go to Riverstone. Yeah.
1: So sabi mo may counting dementia?
0: Oh, may dementia siya. Mm. So kaya na hindi siya marunong magano, nakalimutan na kung
1: saan siya
0: nanggaling.
1: So pa-uwi. Did she caught the train to go from Redfern to
0: it's not mentioned in the report. It could be.
1: Kasi
0: paano niya pagpunta roon?
1: Kaya nga, if you have dementia and then you're driving, it's not possible. So sana naman if anyone, kung kayo lalong-lalo na yung mga dyan,
0: makita
1: sa
0: nila kasi may Winnie the Pooh ang
1: Winnie the Pooh niya. Kung kayo ay may mga may nakitang puti dyan na naglalakad palakad-lakad na Winnie the Pooh ang suot, yan po ay siya po, anong pangalan ng babae?
0: Si Leslie Weldon. Leslie Weldon.
1: Tumawag po kayo ng police at ipaalam nyo kung saan nyo nakita itong babaeng to, dahil siya po ay may dementia.
0: She's wearing a dark purple jumper with
1: dark
0: a Winnie the Pooh.
1: Dark purple na jumper with Winnie the Pooh. Ayan, makikita yan dahil ano. So, ang mga Pilipino dyan na taga Marsden Park, Marsden Park, basta in the Blacktown area, pag may nakita kayong Pilipina ay puti na nakasuot ng purple with Winnie the Pooh na sa kanyang print ng kanyang harapan, tumawag po kayo ng polis. Paalam niyo po that because that woman is lost. May dementia. Yes. Alam mo yung mga taong nakakalimot yun, dapat meron silang yung bracelet na pangalan nila. You know what? That's true.
2: The tag.
1: Yeah. Kasi delikado yan. Delikado.
2: I'm going to prepare for myself.
1: Yes. Yes. Yeah. So, yung mga taong makalilimutin. Totoo yan. Yeah. Hindi yan biro. Totoo yan. Yeah. I'm just saying this because I know it happened to me many years ago. Twice. So, ayan. Mga kaibigan, hindi po ito hindi po yan ay yung gano'n na nakakalimot. It happens to people. So you just have to, sabi ko nga, magsuot tayo ng bracelet na may pangalan. Dapat palang binili ko yung bracelet, ag-isa tayo. Ayan, magpatugtog ka naman, mister.
0: Sandali lang po, mayroon pong firebomb sa Eagleville.
1: Oh my God!
0: Mm-hmm.
1: Sa Eagleville, malapit lang yan car, sa atin.
0: Car firebomb.
1: Oh my goodness.
2: When?
0: So, ngayon.
1: Oh my God. Eagleville, yeah. That's where my brother lives.
0: Hindi pala.
1: Oh, hindi? Okay, wrong.
0: Hindi ngayon.
1: Hindi ngayon, okay.
2: Eagleville, Minto. Saturday?
1: Because so, the traffic was... Saturday. So, ayan mga kaibigan, tayo po ay magpapatugtog ng isang magandang kanta.
0: Ano ang gusto mo?
1: Yung maganda naman, yung something
2: sa
1: love.
2: Sasakyan yung, kita.
1: Hindi Hans. Yun, yung iba naman. Yung love songs, please.
0: Love song?
1: Yes, please.
0: Okay.
1: Yung tong si Imelda, si ano, si no kapato, si Lani, si Dolce, those three.
0: Ibig kita by
1: Yan, kay Ruel.
0: Yeah.
1: Yes, okay, mga kaibigan. Yan po, si Ruel.

0: Roel Cortez, iniibig kita kung sino man yon. Well, good luck to you guys. Diba? Sa mga umiibig dyan para po sa inyong kanta na yon. Maganda, nakakalungkot.
1: Bakit?
0: Oh, yes.

0: Eh, mga kaibigan, yan po ay si Imelda Papin. Anong nga bang, bakit? Bakit, mga kaibigan? Yes, my favorite singer.
1: Lugtungan mo yan.
0: Nang ano?
1: Ngayon ka lang.
0: Okay.

0: kaibigan, yan po ay si Ogi Alcacid. Bakit ngayon ka lang? Yes. Bakit nga ba? Ba't hindi nyo ipinagpatuloy yan? Diba? Yun. Kasi, diba? Dapat ipagpatuloy. Diba? Yun. Totoo yan, mga kaibigan. Yeah. Mga kaibigan, mayroon tayong si Alice Aguilan. Alice, thank you for yung mga nanonood sa atin, saan man po kayo naroon, sa Pilipinas, dito sa Australia, sa Liverpool, Fairfield, at saka kung saan-saan man, di ba? Nagpapasalamat po tayo dahil, yes, dahil sila ay pinanonood tayo at pinakikinggan dito sa ating 89.32 JLF. Ayan. So, mayroon ka pa bang gustong...
1: Oras na din, mga kaibigan.
0: Ang oras ay 8:56 na po. Ay oras na ba ni Madam Aring o maaga pa?
1: Pwede na.
0: Pwede na. Oo.

0: At mga kaibigan, welcome to Madam Maring Portion and Dr. Love ang Pilipino sa ngayon. Ito po isang sulat, galing po ito kay Myrna. Galing kay Myrna. Ito po ang sabi niya. Dear Madam Maring, Dr. Love, tawagin na lamang ninyo akong si Myrna. Engineer po ang mister ko at ilang taon na kaming nagsasama. Sana'y na ako na may mga assignments siyang kailangang puntahan. Pero ngayon ay nasa assign siya sa Mindanao. Ibang-iba po ang pakiramdam dahil mas malayo ito at hindi ko alam kung gaano siya katagal mawawala. Masaya ako dahil magandang oportunidad ito para sa kanyang trabaho. Pero bilang asawa, hindi ko maikakaila ang lungkot at pangamba. Sana'y akong kasama siya sa araw-araw, kaya naiisip ko pong paano namin haharapin ang matagal na pagkakawalay. Ayokong maging hadlang sa kanyang career, pero gusto ko ring mapanatili naming matatag ang aming pagsasama kahit malayo siya. Madam Maring, Dr. Love, paano ko po haharapin ang pagbabagong ito at mapapanatili ang tiwala at pagmamahala namin habang siya ay nasa Mindanao? Myrna.
1: Myrna, alam ko yung ibang kalalakihan, pag nag-distance sa ibang iba, mayroon mga ginagawang hindi maganda sa kanilang pagsasama mag-asawa. Kasi alam mo, minsan madaling matukso. Pero kung yung asawa mo naman ay talagang mabait na pagkakatiwala, sa palagay ko, ipag-anuhin mo na lang na sana yung iyong trust sa kanya ay hindi mabago. Dahil kung ikaw ay nangangamba at nagkakaroon ka ng lungkot at yun nga, pag-iisip na baka may mangyari doon, nasa sa kanya na alam kong there would be a possibility. But ipagdasal mo na lang na sana yung asawa mo ay mapagkatiwalaan mo at yung pagmamahalan niyo yung dalawa ay manatiling intact. Okay? Kasi alam mo naman sa Pilipinas, mas marami ang babae kaysa ng lalaki. Kaya, totoo yan. Totoo yan. It's unda ano talaga. Kaya, pagdasal mo na lang na yung asawa mo ay manatiling tapat at hindi mangangapit bahay. Yun lamang po. Ikaw, anong mo? Comment mo. Mag-comment ka nga kay Arfende.
2: Yes, kailangan mag-comment ka. Magbigay ka ng payo kay Myrna. Kasi, yeah. Anong ipapayo mo? Payo ka naman, please. Yung iyong karanasan bilang isang babae, ano sa palagay mo? Si Myrna ba dapat mangamba dahil yung asawa niya na destino sa ibang lugar?
3: There is. It's natural naman yung pag-worried sa relationships, pandestino ng malayo. Yes. It's normal. Pero kailangan you have to trust him.
2: Yes.
3: And, you know, that's all you have to do.
2: Yeah. At magdasal na sana hindi mo.
3: And, yeah.
2: Yeah. Yeah. So, yun lamang ang aming but there's a possibility. Lalo na ang daming magaganda sa Mindanao. Yes, I will be worried myself.
0: Okay.
2: Diba? Ayan.
0: There, Myrna. Natural lamang na makaramdam ka ng lungkot at pangamba dahil malaking pagbabago ang malayong assignment ng iyong asawa. Pero tandaan mong bahagi ito ng kanyang profesyon at hindi nangahulugang kailangan niyang lumayo sa inyong pamilya. Sa halip na pangamba ang pairalin, palakasin ninyo ang tiwala at komunikasyon. Ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa layo ng pagitan, kundi sa katapatan at tiwalang pinangangalagaan ng dalawang taong nagmamahalan.
2: Ayan, exactly. Totoo yan. Tiwala.
0: Tiwala lang.
2: Na ipagdasal mo. But, alam mo na,

0: Dear Dr. Lamanda Maureen, isa akong call center agent, 22 years old, may kasamahan ako sa trabaho, si Paul. Niligawan niya ako at naging kami. Hindi ko alam na may asawa na siya. Mukha kasing binata ang itsura. Madalas kami mag-motel hanggang mabuntis ako. Nagpo-post ako ng picture namin ng anak ko sa Facebook. Bigla na lang may mag-comment sa FB na kabit daw ako na naninira ng pamilya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang masakit ay hindi na nagpakita si Paul mula noon. Lalong masakit dahil araw-araw akong inuulan ng posting ng misis niya at pinagsasabihan ng masasakit at bastos na salita. Nagpalit na ako ng account, pero ginamit nila ang picture ko at gumawa sila ng account na sinisira ang pagkatao ko sa Facebook. Ano ang gagawin ko para malimutan ang masaklap kong karanasan? Nelly.
1: Well, Nelly.
2: Well, I guess tayong mga kababaihan talaga kailangan mag-iingat dahil ang mga kalalakihan talagang minsan hindi nagsasabi ng katotohanan, 'di ba? So tayong dahil mahina yung ating ano na in love tayo sa isang lalaki, sige, binigay natin ang lahat sa kanila. 'Yun ang pagkakamali mo kasi hindi mo iningatan ang sarili mo. At hindi mo inalam lahat kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Paul. So, isang aral yan sa ating mga kababaihan na huwag tayong agad-agad magtitiwala sa ating mga kasama sa trabaho o kung sino man. Huwag natin agad ibibigay ang ating sarili kung hindi mo talaga gusto. Kailangan mag-protection ka. But tungkol naman sa paninira sa iyo sa Facebook, I think best kung gusto mo pang nasa Facebook ka, tanggalin mo, magpanggap ka ng ibang pangalan. I think she can if she, you know, if she use an alias. Okay? So, kung gusto niyang mag-ano. Ah, ginawa. Nalaman pa rin.
3: She can also report the people.
2: Yes, she can. Yeah, totoo yan.
0: Gumawa siya ng
2: Another account. Account.
0: Pero ginamit nila yung picture niya.
2: Picture.
0: They create another account for her.
2: Oh, really? Sinisiraan siya. Well, with that account, I think you can report that. Can report that to sa Facebook, totoo. Sa Mita. Pwede can report that to Mita. Yun lang ang tayo namang kababaihan. Kung yan ay nangyari sa atin at yung asawa natin o boyfriend ay gumawa ng hindi kasalanan ng babae dahil hindi naman nagtapat si lalaki na may asawa pa lang siya. Huwag naman nating siraan yung ating kapwang kababaihan because she made a mistake. Patawarin mo na lang, di ba? I think I would just forgive that woman. Hindi na ako maninira. Di ba? Hindi nice na manira. Oo. Hindi niya alam yung na si Paul pa lang ay may asawa at nagpanggap na binata. Ayan, tuloy ang nangyari. But nagka-anak siya at nabuntis. You know what? Paul, if I were Paul, I will still, even though yung nagkamali siya, I think dapat anuhin niya yung anak niya, panindigan niya yung anak niya. Di ba? Totoo. So, anong masasabi mo, Madam? Madam Easy? Yes, you can give advice.
4: Huwag
2: na niyang siraan.
4: Yeah, huwag niyang siraan si Leia.
2: Si Leia.
4: Si Leia.
2: Si Leia.
4: Kasi hindi alam ni Millie.
2: May nanonood palang Leia, di ba?
4: Si Nelly?
2: Sorry, Nelly.
4: Nelly, yes. yung bago mong Facebook, bagong Facebook na ginawa nila, paki-screenshot na lang yun, ipa-report mo yun sa kay Mita.
2: Yes.
4: Kasi hindi naman, hindi mo alam yung nangyari. So, they are not allowed to slander you in Facebook.
2: Ayun,
4: and bully you in Facebook.
2: Yes. Kasi yan eh, bullying yan. Yes, some people, they bully people on Facebook. It happens, even adults. So, yung mga ganong tao, pag nagbubully na sa Facebook, they've got nothing better to do than, you know, ruin people's lives.
4: Kailangan i-report it kasi report. Pag, ano, if you don't report it, it will continue.
2: Yeah, totoo yan. Report.
0: Maraming salamat, madam. At ito naman pa yun ni Dr. Love. Dear Nelly, huwag mong sisihin ang sarili mo kung hindi mo alam na may asawa si Paul. Ituon mo ang pansin sa iyong anak at sa iyong paghilom. I-block at i-report ang mga nanghaharas sa iyo.
2: Yeah.
0: Itago ang mga screenshot bilang ebidensya at humingi ng legal na tulong kung patuloy ang paninira at paggawa ng picking account.
2: Mm.
0: Para makapaghilom, tanggapin mong hindi mo mababago ang nangyari, pero may kakayahan kang ayusin ang iyong kinabukasan. Iwasan ang pagbabalik-tanaw sa masasakit na alaala at palibutan ang sarili ng mga taong nagbibigay ng suporta at pag-unawa. Bigyan ang sarili ng panahon na umiyak, magpahinga at magsimulang muli. Tandaan na ang halaga mong bilang babae at ina ay hindi nasusukat sa pagkakamali at panluloko ng ibang tao. Sa paglipas ng panahon, gagaan din ang iyong dinadala basta piliin mong magpatuloy at magpakatatag para sa iyong sarili at sa iyong anak.
2: Mm-hmm.
0: Love, Filipino Star ngayon.
2: Thank you.

0: So naman po, galing kay Aling Rosa.
1: Si Aling Rosa.
0: There, Dr. Labana Maring. Tawagin nyo na lang po ako si Aling Rosa. Sumulat ako dahil hindi ko na alam ang gagawin sa mister ko. Sobrang tigas po ng ulo niya. Ilang buwan ko na siyang pinakausapang magpa-check up dahil palaging sumasakit ang tiyan at mabilis siyang mapagod. Ang laging katwiran niya, mawawala rin ito sa pahinga. Natatakot na naghihinayang marahil siya sa gastos. Dahil sa kapabayaan, mas lalong lumala ang sakit niya. Ngayon, kailangan nang idirekta sa ospital. Nasasaktan ako na galit. Galit ako dahil hindi siya nakinig, pero natakot din akong mawala siya. Madam Aring Dr. Love, paano ko po ba siya kakausapin ang hindi kami nag-aaway? At paano ko papatayin ang galit at stress sa puso ko? Aling Rosa.
1: Thanks for this.
2: Aling Rosa. Siguro matatanda na tong mag-asawa na to. Kasi aling eh. Okay, Aling Rosa, kausapin mo ng mabuti po yung mister at ipaliwanag mo sa kanya na kayo ay nag-aalala lamang sa kanya. Kaya gusto niya, gusto mo na makinig naman siya sa'yo. May mga tao talagang mga kalalakihan, they're very stubborn. So, kailangan ka unting pakiusap siguro. Baka mag-date kaya kayo. Baka sakaling makinig sa'yo yung mister mo. But I would say na kaunting paalala na kung siya ay mawawala sa buhay mo, syempre, malulungkot kayo. At kung may mga anak kayo, mas lalong mahalaga na siya ay nasa piling ninyo. Kaya kausapin mo na lang siya ng masinsinan at pagdasal mo na makinig siya sa'yo. Yun lamang po. Diba? Ikaw, madam?
3: Wala. Exactly. Mag-date kayo.
2: Mag-date. And halimbawa, akong mister mo, ang tigas ng ulo ko. Anong sasabihin ayaw mo sa akin? Ayaw kong makinig sa iyo. Anong gagawin mo sa akin?
3: Eh, wala.
2: Wala?
3: Interested eh.
2: Hindi mo ako parurusahan or sasabihan man lang, uy, magpunta ka naman sa doktor para din sa kinabukasan natin, sa mga anak natin, or what. You know, bagay. May mga lalaki talagang hindi nakikinig kasi they think their masculinity, pag masculinity. Yung pagiging masculine nila, pag sila ay nakinig sa atin, bumababa. Siguro,
3: some
2: yun
3: of
2: ang,
3: them, they said, I think maybe because they may be worried for the money.
2: Hindi awesome. Mahalaga yung pera. Mm. You know, mahalaga yung health.
3: Yung health.
2: Dahil yung pera na yan, madaling makita, magtrabaho ka lang, kahit anong trabaho pwede mong gawin. But yung health mo ay napaka-importante. Yes, yun ang dapat na i-ano niya. Isabihin sa mister niya.
0: Okay, thank you. Aling Rosa, naintindihan ko ang bigat ng iyong dinadala. Ba, valid ang galit ng pag-aalala mo. Ang ilan sa pwedeng makatulong sa inyo ay isaisip na unahin ang gamutan bago ang panunumbat. I-sit aside mo na ang sabi ko sa iyo eh. Mas kailangan niya ang mabilis na pagpapagamot kaysa sermon. Tumawag ng tulong sa pamilya para maipasok agad siya sa hospital. Kausapin mo siya mula sa pag-aalala. Kapag kumalma na ang lagay niya, sabihin mo, galit ako kasi natatakot akong mawala ka. Quote na ni quote. Karaniwang takot sa gastos o takot sa malalang diagnosis ang dahilan ng lalaki. Iparamdam mong magkasama ninyong harapin ito. Huwag mong suluhin ang stress. Magpaalalay ka. Humingi ng tulong sa mga anak o kamag-anak sa pag-aalaga. Ipagdasal mo rin ang mga bagay na hindi mo nahawak. Magpakatatag ka, Aling Rosa. Naway, maging aral na ito sa iyong mister na huwag ipagwalang bahala ang kalusugan. Dr. Love.

0: Hey, sino nga ba yun, June Baby Hands Up? Ngayon ko lang narinig yung kanta na yan. Yes, Hands Up. Mix, I like that. Mayroon isang nagsasalita. Ano ba yun? What do you call that? Nag-rap, yes.
1: Sino nga? Fun Factory.
0: Fun Factory. See, Baby Hands Up. Fun Factory. Yan, mga kaibigan. Fun Factory.
1: So, how about you sing and then dance?
0: Okay, ano naman yan? Yes, we will sing and dance.
1: Okay, kakanta ako.
0: Sasayaw kayo. Okay, kakanta daw siya.
1: Camo.
0: Sino?
1: Lito Camo.
0: Lito Camo, okay.

0: Summer.
1: Sa summer.
0: Punta tayo sa punta sama ko sa Pilar tapos summer tayo.
2: Kailan?
0: Ewan.
1: Bukas.
0: Bukas daw.
2: Next year.
0: Next year. Kailan ba yung balak niyo pumunta ng Ormoc Pilar? Ayun, mga kaibigan.
1: Sa Ormoc at saka sa Pilar.
0: Yes, di ba?
2: Kasi, have you been to Ormoc?
0: Hindi pa nga hindi eh. Pa. Nung pumunta kayo, dapat pupunta ako, di ba?
2: You were busy.
0: So, ayan, mga kaibigan, gusto kong pumunta ng Cebu sa inyo, sumama sa inyo sa Cebu. May lawas. May lawas ipahuram.
1: Kasi? Yes.
0: Kasi?
1: Sabik mo na sila.
0: Sabik na. Yes, meron bang kantang ganyan?

0: O, handa na ba kayo sa Pasko? Kayo po ay nagsa-shopping na ho ba? O kaya nagsa-shopping? Nag-umpisa ng nag-ikot-ikot na sa mga shopping malls.
1: Mayroon na natin mga Christmas tree sa bahay.
0: Mm.
2: Diba?
0: Ganun ba?
2: I think so. Pero
0: this early.
1: Yung Christmas is still last year.
2: Ah, hindi. I mean, yung iba naglalagay na ng mga Christmas tree. Mm. Ay, bastos.

At paalala po sa ating mga PAGASA members ang Paskuhan natin at sa Kabisayan members ay gaganapin sa 12 of December dito sa All Saints Parish Hall starting at as early as 3 p.m.

0: Okay, with this song po mga kaibigan, kami po ay magpaalam na kasi we are only few minutes away from closing. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong palaging pagtangkilik sa ating programa. Ito po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Jun Salazar. Have a pleasant and God bless you all.
1: Yes, and of course, itong ating guest, magpapaalam din siya.
2: See you next Tuesday.
1: Yes, okay. Ito naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Fel Acaba Hayward. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. I love you all. Good night. Thank you po.